0: 22 la ale kumbula kelenye kataka sigi États-Unis samba fla ni mwani nani wakati aka kalfa sebe azil kumabofolo akunyumi lanyini sebe lado États-Unis marabo kumbadon kukunte sekable bla kataka afasola ka kunke aka jamana la layaye uya bla kataka Centrafrique aka seria ula kuye negeke aletigela ani asin pankru lere mugankono nyani uka wuli fosi mafo anyana ukubena taka naye e jamana mikono anka jenka yereka seria kon la menyo fe
1: Ne kunte ka fosi famo min kunbe ka kɛ ne kunbe ka n yɛrɛ ɲininga n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka n bila ka taga kaso de la tuguni mɔgɔ si kun tɛ ne ka kan fɔ angilɛ kan u kun be k'a taamasiyɛnw de kɛ ka an labɔ pankurun kɔnɔ ani ka u bolo sinyɔrɔ la an kan k'an sigi yɔrɔ min ne donnen pankurun de kɔnɔ n y'a dɔn an be ka taga jamana min kɔnɔ wa n y'o yɛrɛ ye pankurun kɔnɔ jabaraninw de kan an y'a dɔn yen de k'an be ka taga fɔlɔ gana an selen kɔ gana fana an y'a dɔn yen de k'an be k'an kunda Centrafrique kan wa o waati de ne y'a faamu ko n gwɛnna ka bɔ États-Unis ne yɛrɛ t'a dɔn Centrafrique jamana ɲi be fan o fan farafina karte sanfɛ ne tɛ fosi de dɔn farafina la ne sera ka fɛn min faamu o ye ko Donald Trump ka fanga mɔgɔw ye ne kɛ kulengɛfɛn de ye
0: ni kun ye Iran jamanaden ni ka ka seereya kɔnw ye ale min bilala ka taa Centrafrique a ka kumakanw tala RFI Fransi kan fɔlɔw de fɛ Lalaisha Dukure y'a kan bayɛlɛma an ye tunga ko kuma halisa nga an b'a ɲɛsi fan wɛrɛ ma kalo fila ɲɔgɔn kɔ dogodogo tunga tagala bayirikaw kelen kɔ k'u to Marok ka girin ka don Seyita welekan wɛrɛw be ka lase bɔlɔlɔsiraw kan ko ka o waleya ɲɔgɔnna kɛ kokura dɔw yɛrɛ be k'a fɔ k'u ka to wasaden kalata wagati o min bena kɛ arabadon nata la o ka sɔrɔ ka waleya ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛsin Espagne dugu ɲi ma
2: RFI
0: fan wɛrɛ fɛ Sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na damadingɛ dɔ wurugutuli la sibiridon a kunnafoniya lasela kunu karidon de la dama yɔrɔ yi be Sudan ni Egypte de dancɛw la jamana kɔgɔduguyanfan na ka kun ni kasira ɲɛ ni hakile damadɔ ye mɔgɔ bisegi ni fila k'u ye saya sɔrɔ dama wurugutuli dɔ fana sen fɛ mali la jatigɛ wale binkani caamankɛla jamana camacɛ ani awuroduguyanfan na ni wagati labaw na dɔgɔkun tɛ mele jinim jatike walikelo bina jura surasi dagakan kelebulu yereye dantikelike sibrido kuka surasi do bonena unina nga u ake kelema kufo seria dola abise surasi kemenyoma minu nitayala jura binkaniko ndawuro kela ni edokun franchaina kanyesi sevare pankuru jigeroma maimuna azerbo lakana la jere krenkrene do kela kunu bamako yasaka ferenyini ni binkanukula
3: kunafoni jɔnjɔn foyisi ma cari kunu lajirɛni kan o min ɲɛmɔgɔya tun bi general Asim Goita bolo mali lonatɛmɛ fanga ani kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ nga jatiminɛkɛla dɔ fɛ a be se jatiminɛw kɛra ni waati laban kow taga bolo kan an kɛlɛdagaw kɔnɔ ani ko a be se fana hakilijagabɔ kɛra surasi fɛrɛ bolo dalenw kan an jamana camaciyan fana k'a ye ko binkani caaman kɛra ni waati labanw la i n'a fɔ jura surasi daga ta o min lakodɔnin lo i ko a jamana camaciyan fan surasi daga belebele dɔ kɛlɛbolo ka dantigɛli dɔ la sibiri lon u ye a lakodɔn k'u ka surasi dɔw ye saya sɔrɔ jura jatigɛwale binkani na nga a kɛ kelenma ko fɔ kamasɔrɔ seereya caaman na surasi kɛmɛni kɔ ɲɔgɔn de bɔnɔna u ni na jura jamana camaciyan fana halisa sibiri lon jatigɛwalenkɛlaw ye pankuru kelenna bila dronu kɛ ka taga bin a sevare pankuru jigiyɔrɔ la nga marabagaw ma dantigɛli kɛ a ko kan fɔlɔ binkani wɛrɛ kɛra kasela dugu kɔrɔsili daga kan juma lon su ni sibiri lon cɛ o dugu min ni bamako janya be kilomɛtiri biwɔrɔni kɔ ɲɔgɔn wa halisa binkani kɛbagaw ma lakodɔn ani a jatiminɛw fana siye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na lakanako kuma halisa cadiya ka surasi kun filana bila ka taa Haiti dɔgɔkun furancɛ yi na a laɲini ye ka jamana yi dɛmɛ ka kɛlɛkɛ kulu kɛlɛ jamana yi kɔnɔ o hakɛya yɛrɛ be bɛn 300 ni biduru ma Niger jamana kɔnɔ biya dɔgɔkun saba tigitigi ye kunnafonidila Musa Kaka kibaruya tunnen do utukalo laban de la a bɔla baarakɛyɔrɔ la ka kunsi a ka denbaya ma nga a ma se a seyɔrɔ la jɛkulu caaman ye ni waleya kɔn kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba b'o la RSF Niger kɛrɛfɛ cadɔ kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ fana y'u kanbɔ an ka jɛ k'olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Juda Alahondom lamɛn ɲɔgɔn fɛ
2: Moussa Kaka est un journaliste connu en Afrique.
4: Moussa Kaka est kuna funidila ye mille la kodonen do kosabe farafina. Moro tununente, moro don, miya yereira akabara hukumu kono. Inafo kadeleka kere fika la sigidenye wa inafo fana kuna funidiso nyema. Moussa Kaka ye moro de mimena akabara kela nyema wa moro don fana mindalembe kosobe kuna funidila uka yere ya kola. Odela, amba nyini marabaha ufe, minu mefangala uka segi segi li krenkrene undabo Wasa kutegeda ni konye nyumanka Kadon krenkren yala mbe Moussa Kaka kani tununi nkola Kafara wakana wukafere bela jile mboloda Wasa kaseka ambara nyoron Anteri ani kuna fonidiso nyema yi
2: Souf notre confrère et collègue patron de presse
0: Chado kuna fonidiso nyema wakaton nyema wajida Ala hao hondom nyini kalila RFI Fransikan Fola Barakela Karolo Valade Defe Farkulu nyanaje kibarola Gambi ye Senegalo gosi kunu ka sifi san tan wulon flow Ka ufwa a nyogonda jonjon soro Goson denu sela ka sebega soro Senegal ka wara denu kan A tulantan kumbe fu anifula Nyani isanga laban wakati uche Gwitana Gambi de wula ka joni Sarabaye uye sebaga ya soro Senegal nyakoro uyerekela dansigli waradenuka sana yelena kakon finalye jonjo laban flok be Senegal ka waradenu debulu onichi onlamelila nonore kwe onbloka lase oma au kanata rosi kuna funu betanye RFI manikan sanfe sangata dala nge kanye tan flakan mande jamuna okona la maimuna sanwe danse
5: zienike
0: munde be dakuna
5: zie dakuna mi kuma nge juru srawkan mi bi blad gudon bolokoro yasa okaseko yerbo kura nankwa ma numero 20
0: ato wala wala
5: basitara abikete
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
5: kani basiti awra teri la me bago ani nison dialiye alosro kokura ni dogo kunkura in keneka aw danse aw ka kene foloka la guiné jamanana marabago ye nega juru saraw nan kwa ma numero vert o lobla 5 ans jamana sigida obekono katakuna krifo nzere kore o nega juru saraw blara mogo bulukoro yasa o ka lakanda barakela o deme o ka bara ora ka weleru ke ka lasomnike no ye sigana ko do ye walmani no ye binkani do kuna folia soro walmani gbele ya were bo ka ni minye lakanda tigila mogo walma kene ya tli la mogo biseka deme don di o ma teliara oye polisu yo o latiketa yasa dugudun kase ko deme minye jamana lakanda baraura mande jamana chama kono anya la korosi ko o numero vert sugunu no blara 5 marabago fe wa mogo bi woleri ke akan fufala ki wariti sara nga ma chama abarati tagbele ya chama ko nega juru srati teme tumadora wal ma woleri bi ke atita ani gbele ya chama wero yala au fe numero vert nafaka bom barara lakanda sabatili la kenenkeren yara wa galeya juma bi ka soro aw ka numero veru bara chukura aw fe nega juru sara labla leno aw ye bi ka keneka plus 221 76 644 12 79 aw ya konkon ami folo Burkina Faso nufu sanuye ala soro iningatuma koni basitira
8: ore basitira
5: Aidi cheye yanga wole jabya jaranye kabo malila Burama Kamara Ibrahim abi chokodi
8: Alhamdulillah ande bashe
5: no fami folani ye iko numero 20 mi blara 50 akai nga atis wele kasoro tumadora no yara
8: boy an konse numero 0 o bla 50 abi wele atita Oui, problème d'oeil. Mais nous connaissons déjà la clé, femme, vous êtes jamais allé où elle est. Allô?
5: Oui, Ramona.
8: Allô?
5: Allô? Nofo?
8: Oui, nous connaissons déjà la clé, femme, vous êtes jamais allé où elle est. Parce que mon âge, jamais allé où elle est, numéro vert, nous sommes plus longs et fins. Je m'en dois, parce que nous, accident de la clé, on a carré, on a un sapeur où elle est 18, on a oublié la décès, on a un. Onanana foko angwelin kera numero mi kwanga epele ay numero epele mana onana deseka foko fo anga mogo blagana ay mogo soromoto kan alonna ay mogo tara sater kura dogo sora kana
5: ni ya famia a wajibi yara ka mogoli lataka tasma sura su ka chakedara yasa uka soroka mamili takata kasarato nofe
8: kosewe pasi ya bo anfana ala ya ke anga yoro ni uka yoro manja wala uoni kanku ni male noronlu anfia kunimai don onana watina bon ne ko na ya soro ni jamana den ki valeur do numero na eske na kera kongo konna na yongona na ibna fo e kasara toto kongora ni e kele yongolo be ni kasara to ibna kalfa joye kanna du konna na ko ibna moyala
5: ebe gole
8: bon jamana don yere le kain ka numero no bla valeur la marabalo fana o kasabari o ka ke ni wele ni ke ka localisation ni ka tembe o ka signaler o fe fa don jamana don yere numero na fa bale bi numero na me aw atitani fana jamana marabalo no ni numero bla ko numero ver lo ka ke ala ka mo ka to akato wele ka soro ni ni mana mana ko ke aka okali ala ka tigi sanctioni ka yira telera jamana deon beka yo balon ko antiplona jamana no nuna
5: o fam yara e no fusa no o mana mana ko mana yere burama kamara e yo le fo iko akko ka gbele akko gbele ya do yi mogo bi weleri ke kamana mana ka oni fo
7: baba ne a fam ya o tapi mo chama mo de fo o e ye limo tere no wele bo ko
5: Nufu ekato nega juruma ya ni nyongo chambi segi kiwele nyano chambi okay. Kumadi alai jakitema nega juruma ya ni nyongo chambi alai abichokodi
7: mai na foli ni urefi barakarabe
5: foli jara nye ukewe milagine marabaka ufuken keren yara ni latike intalila
7: mai ne lagine marabaka ufula kalamina buwarima kuna mwoy makana sekuda ma aibeka ni latike sugu sikisena bon akoni ne ma numero veri wole fola me mo fen fa wole lan fa ya ni ka numero veri wole ala te leri bora ni jinja la ko duya ma fo ma so ira e ay drashima al yana ay seti ma fana ay di wole tujuru ka fiyo ka ina ka o do kran fa ya draki ko wati draki tren ka jika sama binna na ikro al ka numero veri di ni mo men ka draki ye wole le ke al do tre an na ro ka ay sana la le ko an ka di ti wole buti ka wole ama minute bi sababo anka ila moto ba do ina ka premier ko fe pick up funu nara de ko man manja shugoro la la bo mo mo kunu ya wole la ne ire ina ka dibiran ko wati ina alika e million di ana zon do ma pa sa litre a chien la ko sewe alika chien le ma sia manda le ma alika wodo dia ka e million da ma ona si no ma sia ma funu kre la mo ye mo kre la le aroka ne ka ay wole ka foko ni su ko ube ni ya ni yulona oro ira e dofne nda be kontu la suno mo mo ni mudo veri wole la do bansa ne mo suro foga tse ya no timu la ara kan fudu musu aka so ko ka buru ko ha kala na ma ay wara mi la kana di dofne ka adiyo foga ya fala wara fo mo robi a frontier la sira lon lo wara mi la fo frontier la fala kana di o wo ko ni mudo veri me ko ni la gele agro ma ila ay wanya kai ni kai wole fara ay dina sana yesi ma fana tujuru ay di wole son kafe ya ko ay wala wo mo la ko ajila mo ma wole ne ni na folo na ma wa bo mo fe na ma ko ne bra wole amana bo ayi le bra dulo dia ambra wuye ta ki ko wati ani kare bra ko wati ne ko ndi folo la se gouvernement ma ba ko ne me mi yibla la mo kontrol la so ki bra wole dike wule ka kan ka o bloka wa wo kala ran ki ni mo se mani nyonte ki re le kai wole kai na ramina ali ba ti ko ndi ka siga tun ko de ba ti fere la ni kai wole ikira fan faidina ni afo ko ye romeno an ko ni fa ni ka mo wole tun ni ni mo ka soni adi lon ye bola mara bulu men fa foni mo mena control ma kasi na ma telephone ko ro so ni do na service fa fon ko no ai di message di ma ka ira ki ira si ya mara ko no ye yo me super fotru me mara ko ro ai do fina ni fa ka mo wole adi lon ye jol me ko no an ko na orange o share la adi si ken ne ka do wole adi si ya ye jol me ko no grandalo ni bola ni zun ni ko mai
5: ala ja kite koni tlo bena ni che o seria ora burama kamara ni ngantuma ama ji ya ka foko na ga juru na so ni nyogon chesa iko mana mana ko ne bu foka chaya o na ga juru srafe o lo ya ko gele yai
7: aya e ka foko ni population e ni limo ver le ret madola ina ko sa tare kombe mohal mai ni sa ni be au pe no kala te ka apele ke wal fa ala la sura ke e au su be bagala bo an so no no kuma ya ka ko kuma be wuri de mere ko do be mama kan ko luma wala ma wu ne ka so chete
9: Uganda ini dong ukama ukana dimuru nunu awewele utesola wala mawatezi utatari reta bo ukama ukana lake digumba kubla sana la kuya toko dimuru nchika jati kuko mkoma kutala na mwatawa mela ireta fako ola teo mensila nene adimuru kote ya dubala kuo dada kutina shona pake kuka mwana na kankode ya toko kama wateki ino kudwala ae adate kutla sana la kama ulima kuta nishele kasovike ni mwa kolomi ye mwana na kanko eh sama wele yala etse ga don jamana te eh apeli ga etse ga lual dewa mana do mi ga ga dai ka sera gran do sa ko ye sira defu chatoi akere ka wor ba do sra wal ma u kay ja ka sura ke kona ne wal ma wati do faga ra kula wala o be ke to wi de bestra anya
5: mata ya ini cho akli na burama kamara ka bo malila amita bobo julaso sedu banda bi chogodi
10: Awa mai sano sumo do beka kene
5: beka kene ko ni basitira
10: ba basiti
5: ebi eko karan karan yara dem sano yara de wi woleri ka numero nunu kan ka chaya obi wa botlo ne ka kan oti woleri ka ka koso be fo
10: wala tumamina yara atun ka juganu fe ya tumamina o ya soro telephone cabin nunu tumbe wa ate mina mai sano dem sano ba alam na kata do telephone cabin lo kono ka sa per pompe nu wele obuna na yoro yala ka dese bon ala yere ya kesisa bon telephone cabin nunu kono manjambolo ya sisa bon kokura mi yere banu fe oyi jadisi nu yere ka kote lo fanfe parce que di jadisu be se ka tieni ka yoro dora bon oyi limoro vermu bla ko ka welele ke bon tuma do no oyi welele ke anga sura sin nu beta do jalo kono parce que mo nunu no oyi tieni ke obi banabiri straura ka tuga na ba ko no ba lonko mo do banana voilà donc a gela yoro yere bilibili bay woro le parce que demse nunu ta no itlunga me nunuta ni bon obi cheni ke katlatuni ubalon ko surasu bina na obi janla uye tumachama anga surasi nube na ujami kona kachama isanu wala tumadro bila piu yere kona ka surasu nube mubina na zandarameri obye polisu lo bina na obye militeru lo bina na obi la piu kona wala kukono kukume chama loe katara sorara bo amba ye ambala mando obi kule ku tle sabale ne ulubo wele la kwa fama oti nana bon mwono ubini hakili dole kwa noe cheni ke ulu yarebe tila tukunu ba lonkone fama nube nana tukune ubo ulu kono sisa fola fola la utu banga ye koloso ulo kete ubita ye koloso do jeni fama nube uliko ubita dron ubita do amiskat kono bo yalo ufana chema in don yamana deo yere lo kainka fere nyine aleko nina kafle bon pour que na bana nunu wele tumadora abo wele bon surasi nu fana bo era korosira le tumachama no yo wele no tara obita be jam akasara yere bi bo ya foka ta da makeme
5: ini che
10: la parce que ba da bo akamali ba da bo akamali
5: o ya ko ko lodo ye ini che wakli na sedu banda maubi kan kono ne ga jurura ismaila ini antuma bi chogodi
11: mai bashko tan ma wara
5: ko kulibali ini che yanga wele jabi ajaranye ka ba Dakar Iko Senegal koni na ya nafabali bi numero vert nonuna.
11: Na Senegal ya koni nafabali bala mai ni koni ni ya wele wati wati bobi jabi wobi ni ka wele fa na kana la je fama. Mais problème yere de ba on refana de la mai parce que ni population ke chugo jate bene a ko man noko. Mais yamo ne cheno kulon lu ngado ka kula ko sebe parce que fama refana fi fana ki jo ka valeur ki ka barala. Ani ka patrick ke chugo. Ika jama no hodi umbe de ma ka ka barako na no kala e rebu bunya folo folo soro folo. Kabwe ka population yorla bona kala ni yowar ganye fe ka ba sharia la bo la gushili ani kuna folango lo ibo drone ka bo il faut que fika bere ta makanye shi jamana kono ka ko a milliard tiyo fanda mo nun be ta makanye shi raksen dilla ga bulu bena jele ka bono kala kololo do be no aka chala fe ulira ti do
5: konna
11: ya bo ode gelabi anga mande jamana ka bo sudu kelebe jamana mulu no fere mo numero ga sa ki ba ko jamana mi fara ko kerta kono
5: ibo ko mo ko kana jati mi ina fo sedu banda boraka wala wala chukami ako ka gbele doni
11: voilà il faut que fo mo ko fana jati mi ne bo ya ni numero ver ni awele bo wuli facile bo nu ka baraka bo ta bo ya ni awele ati ta fete fete liko voilà o gelafra de bi anga jamana nu fana ka bo il faut que population fana ka jati mi ne ka fena blanc place ni le probleme sugu nu kala akake nyegwanye ko mo wuli kata a reality ma kata jira ni ko ngon de kala aka sa torof la rebla nan kana di oma a tobu ko fe
5: ko
11: bo min ko bo chido
5: ini cha klina na ismaila ka bo Dakar bo jeli mara ini antuma bo jakite san ka bo jeli mara abi choko di alai jakite boraka mi numero 20 whatsapp ko so bay akoko na fabali bara nga eko ema na fafosi yara ka bo lagine
12: Wala maisha nuko ni buri fort mo kuma nika kuma ka duka ki mo me kuma ni kire ma yifra mo fala fi re duka fala fala fi re fala fi na ke vol ba ka fala fala fi re di fala fi ko fu di bla a nye fe kuma si maisha nuko die fa mbe fe die di limbro verbe yo be e abi da mana do na fa ni la wula ka da mana do ni na fa ka da mana do ni sikirije en ka aka ta suma ko aka ti lan ko do aka bandi ko do na yi wuli ka ka awu ka ta ka awu de na ka da mana do ni pour ji na yi mi ya bla sa le procédé nous hein di gama nya tu mo ba le garder o en fran a garder toi di wole ni non tué mais moi ça do anya ya or la en ça ka chaire o mo ko appel ke gwan san galon kan o wulo ti mo ko nu soro o win na bla so mo ko ti te comme police comme j'appelle pompier est-ce que aller ko ni na mai wa ala wula on ni kama
5: wa musaka le bi dwara wari le bi donga essence don ya samon bulim kaseka
12: I am a president of the government. Bon balman je jidi mala boy fana mi fo na ka kuma meme mo ko ka lon fana fe mi da mi don don ni ata ka da mi da mala be ko lon ti long na ka kan kan bi ata ka jiru kure ata ka yo ra se kilin don don don lu an ga no so ka fanga fo no ni manke an ga so ni mama ngu de ka je me na yi
5: ala be ke ju mo fa mi ara Usman ko ta we ni cho aklina na ya fo cho ga mi na Senegal ko ni ma go chama de wasale no ni numero vert no ye ka bo tamba Usman da ma ga te bi ni an ye na ga juru ra bi cho go di
13: basi foyi tɛ yan mayi sa nɔ
5: ifana ko senegal kɔni y'a nafaba le bi numero vert nunu na
13: kosɛbɛ mayi sanga nɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔsɔ i hakilina t'a la n'o tɛ kɔni numero vert ni senegal dɔrɔn tɛ numero vert ni ka ɲi kosɛbɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan wayira nafa dɔ bɛ marabagaw kan olu bɛ dɛmɛ k'u la baara nɔgɔyaw bolo jamanadenw de yɛrɛ ta ya a nafa belebele yɛrɛ ye o la numero vert nafa ka bon surtout senegal yan kɔni anw kɔni bolo kelen fa bɛ anw ta kan ni ye siraba kan kasara sɔrɔ i b'u wele yɔrɔ min dɔrɔn u bɛna ka na dɛmɛ dɔn a tigi ma min kɔni y'a gɛlɛya hali kabi a wɔ ye anw jamanadenw de yɛrɛdamaw de ɲɔgɔn ma i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i bɛ dɔ sɔrɔ binɛ a bɛ k'i kolon kolon ka yɛrɛ kɛ komi dimibagatɔ e b'i jɔ k'i bɛ dɛmɛ dɔn o ma ka numero vert wele pour u kana a dɛmɛ dɔn a tigi ma mais i b'a sɔrɔ ale ni
5: binkanikɛlaw
13: bandiw de bɛ kumalen i b'i jɔ dɔrɔn o bɛ n'i koli ka gɛlɛya lase e yɛrɛ ma o de kɔni bɛ caman siran ka gɛlɛya don numero vert ko nin na n'o tɛ kɔni an kɔni yan
14: aye deme bade douma tasma jeni ta fanfe anitra bakan kasara
5: enike
14: na nyonaw police o fanan ta fanfe li yolu wele yoro jana wana nyonaw de bolu fanan siran kasse jona wode yake note koni na fa bade bala
5: enike o seriara ansmana dambagati amala me bago fo ka bo tamba amito senegal abi alibisan amikuma di agibu traurema
15: kien kay galende kien ya fo aka nyeble ne barata nyechi numéro vert ka blakata jamana kono annafa danga dogo amba ye romina erbe sramunu nye ka foko ne numéro vert blako mogo be vileli ke ko ni mogo munya donde sikana mogo do sikou kibara la se famoma wara ni sikana mogo biskou numéro vert taka vileli ke wala onde ato akolo loko ni adanka ake kegelen ko sebere dem ne parce que ambaye ko mi sranye moko kon ni ala fere ke cha anana dabare ke cha femi ko ni famao yo ki jojo ro la dron numero verni ko ni iba bla ro la tale moko bata ke manam na ko kala ke vileli kala ko mi ado ne sebere mako tay moko kuntanga cha jamana kono ko sebe ni ama fle biana ni jien kono jien labani kono ni moko ke me konte moko nyimante teme moko moko ato be mo ran kulo ci san ko ni e biska numero wer yere blind tenka abla ni abla fo yoko no talent mo bata munya do mo kulo re do bata ka weleli kala
5: agibu traveri ka klina ka bo senegal aga klina le bi dans ki bi ka kenera sara dumbiani malanson ko tuwe na ka karafira awni ci ya kwat ma beti minan diara ante segen antingi na ofoli la awni ci awni dombe obisaka sigi kan la me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr ani bololo ko mayoro beka yanu chama fo ka uye janto o yerera